Nitin dying abuanati tang gimins. Goduegas nitinugi bisin sa one. Nea narp dumintat. Sahna, sahna, intatham wazi, CJWE. Winchispa yade da.